0: Okay, number itu kozesa ya message 0785 8 8 0 8. Hello.
1: Rangari.
0: Wanji.
1: Naba renguriko.
0: Yesebo.
1: Azaga gamba na obedi sigasujire.
0: Ah.
1: Ndamusiyo.
0: Gena maiso.
1: Ati kamba azakura musiyo mutungu zumatia choma cha Yesu. Ndamusiyo kargawa cha kasene nese ya mani tibi. Kiri chumune mbe. Weza fiini kawuga. Basiga kesa fiya mani tibi sigasugi e. Kama takawa sigasugi voni. Nisamu.
0: Wanji.
1: Aza Mr. Tuafelu anu mtuzi witu wambe, Tivesi.
0: Tivesi yafa?
1: Tivesi yafa, Mr. Anu mtunga wanje.
0: Nenchi kandi?
1: Kandi wende wetoka ya manya.
0: Bambi.
1: Tiri anu ya arifu.
0: Saidi zankai?
1: Sigasujanu ya kunuwe.
0: Kenga?
1: Ego wambe.
0: Paramparam gume.
1: Paramparam wambe, na asime Josephu. Naona wangu na musia. Na masta kagadisha. Kwa waliku raza wei wangu. Na masta Vicente. Pare wangu.
0: Pare wangu mpora mpora.
1: Obedi sugasugi.
0: Okay. Obedi sugasugi kuruga sedi za kagadisa bu county. Pora mpora wanyakuli haruota ho. Ntuli hamuna yunyo mbusasi. Agambile nti msuhuzi tibesi bamba afuiri. Sore. Saidi zoko, jawe, tibi yangu hile mkago, tibi yangu hile, pora mpora bambi. Ok, kandole hano, kandole. Aba nyakule ya TikTok mba manyere nti mwebale kuba yo, kani ngambile nti, ok, kari, kubarora nkwija na inywe, aba TikTok, nkwija na inywe, chukuru, amwikareho. Amwikareho atulirize homuliza wete morongi eringuliko muziki. Aha, nyinano uzina wangu. No, timanyire. Choma change hano. Kari, deka tusimbule nguliko sazinu. Aniko tsubule kwa ntuge na maisa atulirize homuliza wete morongi.
2: Dr. Jose Chameleon. We are heading deep down into the Earth's surface. Tighten your seatbelt.

Kazina karungi muno kuruka mga kingi saa. Gama muta bantu barububa, bantu bakashagaro, ko deep deep deep, loza baramukize. Imanyire bani lozo, kurora na agambaba kumweta, ilaka, lekandole hano, agambiba kumweta, simple ready laws. Greetings to people of Rububa. Rububa, kuri kuri kuri deep. Mahamanya. Kale! Mkiza bantu bagalidaya inyoe na abutaka. Abantu babuhumulido na mirembe na mugongo kasasanya buishenya kasozi. Abantu banyakuli seri za miniho. Mgama muta bantu babulora kihereza kafe neka yemboko. Ebale kubani ha radio. Mgama muta bantu bacharu chaka chahanu kiriana okitegu wa yona. Mwebe Gonza Kekes Radio.

0: Ayayayayayaya. Antu wakwende namba ya Ruhanga. Kali. Manyira atino mwigura aliaba lisigara Ruhanga walija kututuwara. Waka mkuiheyo. Alo.
1: Wanu mbae wangurinu mani kitabinga kakuna katera kienjojo.
0: Ati wabo sigariri.
1: Aba sigariri amazima nko gali.
0: Urozele nkoko abantu balisigara munsi abani nitutemba mwiguru.
1: Sana Ruhanga kaba na Ruhanga ya malirebro mbanju. Ya hanga na abalema. Akaba juwahiri. Nanyo hati ni nyendo usiringe eka yange funo usiringe na abantu vange vona. One by one babayi.
0: One by one. Ya kwendo usiringe. Haa. Hey. Okay. Okay. Usiringe. Kali. Owansanju nemu ni osigaireyo.

0: E comi mesmo.
1: Purong Niniro.
2: Nipuro Singi.
1: KKC Radio. 20,000 years into the future.
3: Orchize mga zuguachi. Tiende ne mga toize mshanji. Fama. Habo entungu kaya makanibia. What a calm down.

0: Hello.
1: Wanch.
0: Nuka se kurga kunu pachwa.
1: Oha.
0: Nuka se kurga kunu kurga kunu pachwa.
1: To je rezabat.
2: Alo?
1: Hello.
2: Amazura ti kama na kurga kunu pachwa. Sawa kura mtsa.
1: Ramukia.
2: Nara msoma wanje. Choda mina. Não sou sem a flora curuga. Não sou sem a. Não sou sem a curuga de cora.
1: Vamos é torra.
2: Fau.
1: Quem dá mais?
2: Não sou brasil ainda tenho quase. A menina não tem onde é doar.
1: Matuhe.
3: Hello.
1: Hello.
3: Amazima ganzelinyo ni suma za Trida. Nandasha wa kwamsa.
1: Ramukia.
3: Naramu sema na wanje katsaedo mina. Naramu sawa sista wanje katsime. Naramu sawa mnyani wanje charite.
1: Ego.
3: Enva. Hello.
1: Hello.
3: Amazina ganda niya katsi me Sandra. Nala msamu mwanje wala mweta ati mweskavia. Eta wanje ni tumula mwajibia.
1: Ego.
3: Ala jira chitgoma.
1: Hello.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Una singere kia kwa kumkaraishi. Kankwerezo huo mwana nguna kura mkio.
1: Matuhe.
3: Kwa kana.
1: Kweireho. Kesha ledio, kesha ledio kunyata matu. Kesha ledio.
4: Kwa mkio mamu.
3: Mama ari kurungi.
4: Ninamkina mkaka.
3: Mkaka kukana.
4: Ipu watu ramuni.
3: Mkaka kwa kana. Ninyacho bora.
1: Gamba ni inda mchiao tata wango.
3: Na mchia mkaka.
1: Iwe, gamba ni inda mchiao tata wango mbaza mabara. Gamba ni inda mchiao tugambia tata wa mabara gai.
3: Machingire. Achinga kibiyasi.
1: Kan mama wao.
3: Kloira.
1: Kandi banywani bao.
3: Mbubura. Tuile. Angwa yeshida.
1: Angwa
3: chingwire. Kikumba jaweki adu. Kikumba jao.
1: Hello. Wachuwe keroho ti manyire kikiat. Huli izo zirida chika makumia satu. Zo njine za karaba saha. Ya muenda kandi tutuja kusobora kubantu hingura hanu. Okuihia ho programu irakali ya bato. Hanu niho ya kangira. Mwenye kirizenda mkiuma mwange kio mgabi yudi tatenyi. Nsambia hunkura mkizo mama. Kana tata wange mchunguza bati. Newe mkura mkizo. Nyara mkiwa blaza wange baguma henule. Nda mkizo o sista wange na mkisa joani. Tata wange mtawa mwetani waga bacharisi. Nyara mkia ho. Abegi ba King Solomon inywe na ticha wetu Samuel Sebagara nkura mkizeho nyara mkiaho na staff ya begesa bona ba King Solomon kana mkyabantu bansambia ihuraho said zo mkasoha kaboro inywe na mbara mkize kana akarura kamujja kutere birabiri na munana kanga kamba sabe mtera karuru ko businge kanda akaruru akenkura akora na mbaire mwesige Gerard bibabirungi bigwa nibyokya ebirungi babire kandi binura urseke barulekanirureta na alima harunja inuka mkize. ngeze nkange hano ukwicyo murundo gundi mbaye mwesige Gerard anatanira msara mwera bakandi kansa batenyo nterera akazina akamama wange niwe ungonza kuruga mwa bamweta Jess King Jess Selector kale sibe no busimwe
5: kale kali nyoti ndi yangu zikandi nyona kuyima kachi kakarole kanjenga te umuriza wetu murungi tukusimira bukuliriza webale guraga makara webale bambi webale mno kandi na nywena abato ira abato mwebale mno kurangu airtime eruho kandi no muruguru mwebale mno mwebale mno abagenzi bayitu mbyaro kwa nyakuferiye tukusasa mnenywe abanyakuru waize nenywe tukusasa nenywe nsaba mukama barwaire asobere kubakiza omubwangu kandi nabafwerire nanye nitubagumya omukizibwekyo ekimulimu kandi nywena nywena inywena abanyakwesimbire sentebe aloko kanso wana besimbira bagenda koma kya kabiri nywena bagonde izo businguzi bwonka bwonka bwonka inywena nywena chapasone lesoano zinywena orana manyo yesimbire ochumanye ngukugondeize obusinguzi kandi kanire ngo businguzi yobo amena nugenyini paka mujya kubiko nyomba sabire sara ah bayire jwanwe byatenyi programira kajya bategarukira barungi nyana msibe kurungi